Kayukuna, kaychirik yakunapija, aitilkusunchik wawanchikunata, aihichisunchik neumonía manta, chaynayataj influenza nisja unhuikuna manta, kairuaikunata jatikuspa. Wawanchikunatan alienta aitilkunanchik. Sukta kilamanta uraimankaj, wawachakunaman mamata niñulanta juspa. Yuba kunakunata churachi, control kret nisjaman apaikuspa. Machu payachakunapas, chaynayata huiksayuk warmikunapas, influenza mantaja vacunakunanku. Alin mikuikunata hui, jinaspa, amajunhaichu, micronutrientes nisjanchik alimentuta. Sichun huewaiki, ujuan kachkan, rupapakuyuan, utjayamanya samanin kachkan, chaynayata, sinhachampi nutiyuk kaptinja, chaykas haikipi centro de salud manurinaiki utjayman. Sanu ayyukunaja, kusi kusi ayyum.